po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, aming pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ng iyong banal.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape ka guan, may buong ka pa. Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.

0: May good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pili na!
1: 7 Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
4: Gary, saka service ko.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: that say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagtubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: o si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yun.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nuna siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Paz.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assisted pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipikto.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Sister Doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal

0: Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil
8: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
7: Buti na lang,
8: lagi akong naka-Santone Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko nag-huben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: Pilipino. Kaya, subukan mo!
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, sa XFM Kalibu Philippine Standard Time. 25 minutos, mga kataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at

bansa. Ito ang Exciting Pilipinas. Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

Bayran Yagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayran Yagaon, Probinsya, Itaclan. Paano at Kalibog, good morning! Welcome na karon sa tunyo pag-arangkada pagpangalakad programang Exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw it Domingo, Petsa 19 sa buwan it Hulyo dugong 2026. And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Happy Happy Sunday everyone. Mayarad niya gahon ni Domingo, mga katropa, kamusta? Kamusta ro inyo karon niya mga burubugtaw? Kamusta ro inyo karon niya umpisada? Oro pag imbukada, kinyo karon ada Domingo? Sa mga katropa naton, yan nag-jogging-jogging, mag-walking, exercise, mag-pupahugas, sa hindi magbuhay, nag-prepara na. Good morning everyone. Sa mga katropa nato niya, nagapuro pa nga pinas na magkaroon niya pang orasyon. Kanamiton maghigup-higupit, mainit nga kape. Manami ka na mga katropa, mag-umpisahan. Manami umpisahan, ro agahon, ro adlaw early in the morning with the right cup of coffee. So mga katropa, sa mga nagahikot na di karoon, magauro amat pangumpra sa tindahan. Sa mga katropa nato nag-abang-abang sa bye-bye it is da, wow, abong presta. Barato pa na mga katropa, bintaha sa mga magapit sa bye-bye. Ay magapit yet akanda magburubantay karaita. Pag-adong ka karait mga baruto nga may mga dawi, abong mga bubaratohon. Sa mga katropa naton, nga nagahikot na di karot pang pamahaw, nagagahit lugaw, manami iro lugaw. Hindi kita maduga ano kada Domingo, very nostalgic kada mga katropa nga kung Domingo, tao nga naman kung Domingo gidana, no? But hindi Sabado, pero most of the time yung gid siguro no mga katropa, Domingo gidana, lugaw day, ni mama. Lugaw day ni Lola, lugaw nga plain, tapos asin yat anaro imong ibutang kanamiton. Tapos isuga nimo no mga katropa, ro inyo nga bilin nga suga kabie, baw kanamiton i-partner doon mga katropa sa inyo nga plain lugaw. Very yummy. So sa mga katropa nato, ano man yung mga ginakasakuan, ano man yung mga ginahikot-hikot, siya magkaroon niya pang orason. Good morning, good morning, good morning! Happy Sunday everyone! Well, rato niya pagtamiyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome sa mga katropa nato. Yan, nagka-monitor na sa Lama Transistor Radio FM Bond. Nagka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Uy, mag-wasin nyo karoon yung mga radyo live na live na live man. Raton karoon niya pagpangalagad, raton niya pag-ililiba. Samon karoon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, mga katropa, live raton karoon niya pagpangalagad, raton niya pag-ililiba sa ato niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Well, sa ito niyo mga katropa, mga drivers with lovers. Good morning! Sa ito niyo karoon yung mga mahugod, yung mga mamang chopper, rain or shine, ano man yung oras, early in the morning man roin, late in the evening, nagapuro biyahe. Nagataris-taris, sa ito niyo Banuat Kalibo, Probinsya, Taclan. Sa atin yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning! Malamig nga agahon, mga katropa. Pero madangga, no? Sa sudit bagay, kung wakit, ano, bimana electric pan, ay madangga. Pero magamig, syempre, kung sa guwa kawon, magamig ro, huyupit hangin. Pero madangga kung nagagubog-gubog ka, guwa katik electric pan. Ay, nako. So, good morning, gidaana, ha? Sa atin yung mga mamang chopper out there. So, iba ka na temprano pa ngayon nag-aburubiyahe na. Well, of course, good morning, mine. Sa mga katropa nato, ay na. Si may ka mga merkado publiko talipapa tindahan baka sa makaroon niya pag-urason. Good morning everyone. Kutubit magabot itato niya pag pangalagad pag ililiba sa isla at Boracay, mainland Malay.
sa 1st and 2nd District, dato niya probinsya Taklan, mga kagapit kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya gahon mga katropa. Sa mga katropa nato niya overseas, Filipino workers akong OFW, sa mga mga partit kalibutan, na naman niya oras sa inyong karo mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. O, i-download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application for free, mga katropa. Kay man feels like home, gida na. Everyday naka-monitor sa XFM Kalibo, kama naman, Kabilugan XFM Network Philippines. So, download na ka mo, mga katropa. Well, good morning, mananay, ha? Antes, atin ka rin yung pag-detalye, pag-plastar. Itatunin ka rin yung mga tupi ko makaroon niya gahon. Good morning, gidaanay sa mga katropa natin. Ubusyon na natin it basyada. Rumaga, mga katropa natin yung nag-comment online. Katrabang Gems from Bacor, Cavite. Katrabang Gemma Kiswani, good morning. Happy, happy Sunday ha, Katrabang Gems. Katrabang Tristan Yat Gulay, mayadayad niya agahon. Katrabang TJ, Noy-Noy Tanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning, good day, Katrabang TJ. Katrabang RV Crisa Ceres, good morning. Katrabang Philips, happy, happy Sunday. Katrabang Filiba Vicente, pamatihan. Katropang Jason Pasilanzonio, good morning, katropang Claire. Happy Sunday, pa-shoutout gira na sa mga katropa nato. Sa Alfonso 12, Libakaw, Nagapropamati. Good morning sa mga katropa, solid katropa nato. Sa Alfonso 12, Libakaw, katropang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Good morning po katropa na hugat, idol, guapa po. Thank you, gidana. Thank you, Tay Leopoldo Martinez Jr. Sa mga katropa nato, sa Adiputos naman, Shaklan. Good morning, good morning, good morning, everyone. Happy, happy monitoring, gidana, sa mga katropa nato sa XFM Kalibo Fans Club. And of course, our Riders Club. Good morning, everyone. Katropang Christine Diana Rupa. Good morning, katropang Christine. Kamusta, katropang Tin? Ang buhay-buhay natin dyan. Wow, early ka pa, katropang Tin, ha? Early ka pa, ano, ma-duty o mag-Mars? Mars, ano na? Kamusta naman dyan? Okay, kamusta ha sa mga katropa natin? Good morning, mayong aga sa mga katropa natin sa XFM Roja City, Capiz. Katropang Jezai Kunanan. Good morning, katropang Claire. Good morning pa, shoutout sa unika iha kong cute princess, Jessa Bernandido Kunanan. Uy, mayong aga, good morning sa mga katropa natin. Kay katropang Princess Jessa Bernandido Kunanan, cute princess ni katropang Jezai Kunanan. Good morning, good Ana ha. Wow, sana all sa diin ka ma-travel. Katropang Teen, ma-travel pa work. Ay nako, i-beng-beng mo na lang ako, barilan na lang ako katropang Teen. Kuha mo na ang plastada. Pero wala eh, that's life. Wala na tayong magagawa dyan. Kailangang magtrabaho. Kay man, alipin tayo ng ano, hindi tayo alipin ng pag-ibig. Alipin tayo ng salapi. Kaya laban lang ng laban, di ba katropang Teen? Para kung tawaan na i-chance, ay hindi lang sa station, hindi lang pa work ang iyong itcha-travel. Manifesting, no, katropang Teen. Travel pa diin. Padiin ang gusto mo, katropang Teen na travel. Manifesting. So, work lang ng work, kayod lang ng kayod. Hanggat hindi lumilipad ang Teen sa mga manaming lugar, di bala? Hindi lang sa work. 36 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa gahon. Mga katropa, sa tunyong pagpurpadayin, sa tunyong karanyang pagpangalagad. Bauraya karang taga Makato, mga katropa, nga nagtrabaho sa ibang lugar. Bawilang adlaw ta nang uwa na ka contact sa anak nga pamilya ya sa may Banwa ita Makato so standby tutok aton ron niya pag uwi istoryahan mga katropa sa aton karon niya pagpangalagad raya karanong
26 anyos nga nagatrabaho bilang pintor sa Siargao. Aga pauwing kunta no sa anda sa Tina Makato apang hasta sa makaroon hindi makontak it pamilya. So, ato nun niya pagatutukan man mga katropa raya pagidabaw. Literal tanga sino maisog guwa. Kaya karangan nagsinggit kung sino maisog kritikal. Matapos gabon it anang manghod sa malinaw. Ay grabe pa. Doon gid ang ani karon ro malisod kung masinggit ka it kung sinoro maisog gawa ag may gumawa gid matana ay paswerte-swerte lang ron kung sino kinyo gid man ro maisog paswerte-swerte lang dayon sinoro dahon sa ospital sinoro dahon sa police station. Ay, raya karanga 40 anyos nga laki, critical sa ospital matapos gagabunit sanduko, itana mismong manghod sa barangay Kugoyn, Malinaw. Ay, itangani, kung nakainom, kung wa man nakainom, ay ayaw kitana ninyo i-normalize, ha? Ayaw ganda ninyo pagpanindigero, pagsinggit-singgit nga ron ito, kung sino, may isog, guwa. Ay, may nagguwa, paalis. So, confine magkaroon, critical. Raya karanga lalaki. Bawa raya man karang mga katropa nga convoy sa Sharif Aguac. Ginghaboy it Granada. Kahapon ra mga katropa, una sa barangay Mother Poblacion, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, Mindanao. Bawa raya karanga convoy no, ita Wuhan ita 2nd SRB ag 4th SRC aga iba pa gid nya mga kasuldaduhan abaw ging haboy raya kara it Granada. So daywa kara mga katropa ka mga soldado ro ninahan ag tatlong civilian man roging daga sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center. Kama naman, bauray ka nga pagpalag. Ging palaganit palasyo mga katropa rupahayag ni Cayetano. Gaging bagabagan sigon ni Pangugong Ferdinand Marcos Jr. Ruproposisyong 10,000 ayuda. Bauray ang ito sa nga ginausoy-usoy. Raya rin ginausoy-usoy ita mga igmanghod na to. Nga naging promesa katuanay ni Senador Alan Peter Cayetano nga 10,000 pesos ayuda sa kada pamilyang Pilipino. Kaya sa makaroon, uwa man sa gihapon. Ha, mga katropa? So, kaya karahay ko nagtaliwan pa nga COVID-19 pandemic. So, raya ka na posisyon gali ay ging proponer pa no ko COVID-19 pandemic. So ginanpalagan ra it palasyo mga katropa nga naghambat abis kay tano nga gimbagabagan it pangugo. Raya ka na nga proposisyon niya ni uwa nakagusot ag nakapasar. Agwa na pasalayi mga katropa. So mainit ha. Mainit ro mga bagi mga banggaanay nga na mga katropa. Ita oposisyon no aga administrasyon Marcos sa mga bagay-bagay makaron taulatan nga ni kabuabong dapat unahon na sa pungsod Pilipinas nga dapat tutukan ano-ano pat anar mga ginadebatehan ginaalwayan para pa man nga inugugan yon inugbagyo na naman ay nako imis nga magpurupahaom ano-ano pat anar mga ginaawayan ginauna nga awayan no itaray karang mga aton karon yung mga natungdan una karon sa national government. And of course mga katropa, standby tutok man mga nagapanguna nga mga prasyuhan sa mga nagapangunang produkto una karon sa may Kalibo Public Market. Aton manon yung pagasikyaron with katropang Larry Boy Roldan. 41 minutos makataliwan sa oras at alas 5 sa agahon. Mga katropa, standby tutok sa aton yung pagpanumbalik detalye sa aton karon maging pang headlines dugang mga topiko aton karon paga talaga kayo. Magapanumbalik kita after yung mga pinakamang reminders. Kindly stand by.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Dok Leo mo tong siling nimo acquired no?
1: Yes.
0: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balos ni Dok Leo?
1: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Mm. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
0: Mm.
1: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
0: Ang iban sini nagakatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
1: Mm-hmm.
0: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
1: Yes.
0: Kung wala na gid.
1: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
0: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
0: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
1: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-i-introduce torso ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kon mataas nga blood sugar. Pero naga-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kun mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
0: Hindi na sa kabatsyag.
1: Yes.
0: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
1: Again.
0: Again.
1: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: secret of health.
1: Kayo kung dalimbawagan ni, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthone Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakagaganda ka pa.
0: The secret of health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga iso, Flavon, versus ara sa Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So, pwede ina, mga biyan, makabuliga ito sa nga Sunthone Plus Coffee Mix because may iso, Flavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The secret of health.

0: Oras makatrapas sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 52 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. Well, sa tuloy rin niya pagpanumbalik programa ang Exciting Pilipinas. Sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Well, mga tropa, sa aton karon niya pagpurpadayon sa Piakalinya Danaro, aton karon niya patrol si katropang Larry Boy Roldan directamente sa may Kalibo Public Market. Katropang Larry, with your report, please come in.
1: Yes, good morning katropang Claire. Good morning mga kalasa aton karang mga katropang pagpurpadayon. Yo man kita makalasa aton karang Kalibo Public Market para sa karon niya man ng mga kapangunang pamagakon. Bawa man namin namin ito pa upa panindahan na katropang Claire. Matataw-tawairo aton karang simpo ang manami naga kapanindahan bukod pa it masyadong gutok or makita gid kita karang agad-ugad ba like ang adlaw nga tanga sige gas nga pagdinugan pero sa makalang mataw-taw kayo karang simpo sa tropang pera gro manami abo nga barato ag abo karang mapilian kita talapag nga mga supply isda abo kita magkaalim sa raya karang karang sa old buswa sa new buswa nga magkagaling nga mga isda nga ay abo kita nga supply karang isda pagrupang pair rin nga ni kung nga pasag abo kita nga mapilian gid kasi may arat mga amigo nagagay mega good morning ha diyan niya sa pagsikyar na to na raya ka ni nga tamban ka ra 100 lang ro kilo katamban tuloy pag katapan niya tag maugagko ka ra 100 euro per kilo agray ka nga marot 160 man do per kilo katputi itikog sa matan ay 150 per kilo marot nga puga itikog ay 120 per kilo agray ka nga pusit nga 150 agro 20 aw nga 140 man do per kilo gurayan ka ra nga may halo nga pirit at maintok 140 man do per kilo agro gurayan nga dagag ko kas bilog kat 3 kilo 4 kilo may 180 euro per kilo agrodamol karang sige ko ay 200 per kilo agrobangos na 160 may so mo intok may 120 ag may raya karang 200 ay 220 man kat daya karang magugag ko ag sakasag na 400 per kilo mga gat 400 per kilo man ag sa danggit nga 300 per kilo pasayan may 350 ag may 400 per kilo ag sa raya karang sugpo nga 750 per kilo lapu-lapu 400 per kilo agro aliso nga 400 man per kilo agro regara nga sulig nga 250 per kilo bisugo ay 250 man per kilo tilanga nga 160 per kilo ag sa regara nga damo nga 200 salmon 220 per kilo ag sa tahong nga 100 per kilo liwet 150 per kilo bantaga 360 per kilo agro regara nga tamban nga 100 per kilo katamban nga tambilawan traya 100 per kilo ag aloy karang 120 per kilo ag umihumoy nga 280 per kilo ag salay-salay nga 100 per kilo ag rugusaw karang nga 60 per kilo so ruin do mga isda abugit kita nga mapilian na katropag ler salay karang nga isda bukod sa abong nga bas abo man nya barato yani ay makapili direct mayad salay karang nga mga isda. Ang sa dugang laman sa mga tinuod lang man agroham takara 100 euro per kilo, tagong man 90 per kilo, ampalaya 100 per kilo, pitsaya 170 per kilo, kalabasa 60 per kilo, pakbit 80 per kilo, labanos 80 man per kilo, sibuyas 100 per kilo, bawang 150 per kilo, kamatis 140 per kilo, agregara nga guy ay 150 per kilo, carrots 120 per kilo, patatas nga 150 per kilo, agripulyo karang nga 120 man per kilo, agubulit niyo karang nga 70 per kilo. So rin do sa mga tinuganon, agdugang laman sa karne karayat manok nga 200 do raya karang backyard ag sa raya karang nga native by 380 per kilo ag sa baka nga nga 400 man per kilo. Ag sa karne at baboy, nagnabalaba do karne at baboy it po umpiso katropang Claire, 290 lang man do raya karang nga karne at baboy iya makaroon. Kaya ako pilang ilad daw nga to nga 300 euro per kilo kare try karang ulod tag kare karang ala karang adim ko bay 330 so makaron ay 320 lang pro re karang ala karang limpo agro unod karang 290 euro per kilo.
0: Sige.
1: So yun na nagnabanabay po ang piso karne kara ek baboy katro pangklar. So yun na yun, no? Atong karong nga nasikyar makaroon sa presyuhan at sa rekara sa atong nga suwad. tindahan. Reman si Katropang Larry Roldan, Text FM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
0: 57 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon, o yamat-amat na kamuha sa mga magapangumpara, sa mga paupaningdahan, ay yamat-amat na kamo di karon na samtang matutawhay para aton niya Kalibo Public Market. Sabi natin kung Sunday, it's market day, hindu na kara kaabu-abu, kita kara rumaga paupaningdahan, ay abong mga produkto, kama naman, abong mga baratohon, fresh from the farm, maling pagdaron sa mga baryo o iba, nga ni barato. Na, so yamat-amat na kamo, samtang matutawhay pa, haro dagsaan it aton karon mga manugbakal sa may Kalibo Public Market. Well, mga katropa rin nga porsyon ay nga pag purpaday natin ay hatod anay kato na it Santon Gold Coffee Mix ay mga katropa ang bako nga ni start your day with the right cup of coffee. Dapat agahon pagang early in the morning pagang hey healthy gon ro aton karon nga gina pasugod sa aton nga yawa. So dapat sa kape pagang mga katropa ay magwas sa manami, dapat manami man sa aton nga ikayo nga was, so aton nga gina pili. Iya kita mga katropa si Senton Gold Coffee Mix. Raya, ginapabasog ko yung resistensya o white side effects. May santon, malugay, spirulina o garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig. Kontra sa nagkagain nga inyong bagatian, may glutathione o collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, for sure, satisfied rin mo karang nga coffee cravings with Senton Gold Coffee Mix. Bangod, raya, bugana, gid, no? Sa mga sangkap, para man bugana rin sa antioxidants, nakakabata it panit ag sarangka nga mapabili niya energize. Raya, mga katropa, sweetened by stevia man, yan, worry no more. Sa may mga diabetes, sa may mga ginamonitor yung sugar level, bangod ro Senton Gold Coffee Mix. Hay, may natural nga pangpatamis, sweetened by stevia nga ni white side effects sa inyo kanya mga ginaburubatsyag o con side effects sa inyong ikaayong ngawas. Mga katropa, sa umano, Senton Gold Coffee Mix produkto with Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga order sa Shopee and TikTok Shop. Senton Gold Coffee Mix. Kapi nga nag-amlik si mong kagawasan, panit ag itsura. And of course, mga katropa, literal kita nga walang tapon sa Senton Gold Coffee Mix. Mangudro, anak ka nga sa share.

0: para sa Grand Draw. Mga katropa, rin nyo ka rin yung mga proof of purchase. Ay isugod sa sangka sobre. Isugod rin mong pangalan, address. Isugod yung anong proof of purchase rin mong ginggamit, contact number, at permahan. Ihugod rin yung mga entries sa mga drop boxes. Iyakaroon sa atin nga istasyon sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kama naman, may atin man yung drop boxes sa may Pharmacia Gomez, Kalibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. ro peak up time. May atin man niya drop boxes sa may Ruelan Junior Barber Shop sa may Poblacion Banga, and every Thursday 12 noon ro peak up time. Mga katropa, magkasaw ninyo magpasakop na, mag-intra na sa aton karon niya nagapadayon niya pa-promo sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Be healthy and get a chance to win big prizes. Impunto alas 6 o agahon rato niya oras. Oy, good morning, anay kirapang Rene Rosgal from Hong Kong. Kirapang Randy Archaga Santisas, good morning. Kirapang Marlene De Los Santos, good morning from Tabok, Libertad, Antique. Kirapang Arnold Altivo from Corona del City, happy, happy Sunday. Katropang Arnold and katropang sa mga katropa nato na sa Dangkalan Malinaw kay Uncle Boyet, good morning sa Dangkalan Malinaw. Sa ato yung mga katropa sa Habal-Habal Boys, good morning. Sa Kabayugan, Tambuan, Kinalangay Nuevo, good morning everyone. Sa Banwat Malinaw, sa Bigaa Malinaw, Beltran Ikayan Family, good morning everyone. Sa Sichob Oblinaw, Bansur Banga, Beltran Villanueva Family, good morning, good morning, good morning mga katropa. Well mga katropa, sa ato yung pagpurbadayan, sa ato yung pagpangalagad sa aton karon nya mga wahat ala kay ra kay mga gin pang headline sa aton kay ina, ay bantayan lang ninyo karon mga dugang nga mga detalye sa masunod nya programa Bullseye Sunday Edition. Ra mga detalye sa ra kay nga pagpanglabo sa sang kay laki nga nagpaningiton kung sino ro maisog una karon sa Barangay Kugod Malinaw, ginyabo mismo itana karon nya manghod ay gidana. Ang mga katropa, i-follow up nato na at ato man niya tutukan kung ano ro update sa raya karang missing person yut ang makabigit pamilya. Una karon sa Tina Makatong, sang ka 26 anyos nga nagatrabaho bilang pintor sa Siargao nga pauli yun kunta sa Tina Makato. Ay what a gapon, nakauli ko Martes pat-ana nga nira. Ginapahayag nga nagsakay it barko pakatiklan ukon pauli yun doon mga katropa. So aton ra nga pagatutukan man pag-o istoryan. Kirapang Rowilyn Relo Liberato, good morning, good morning, good morning. Korabos, sige kita sa ato niya oras mga katropa, sa ato niya pagpangalagad, pag-ililiba. Makaroon niya agahan, makaroon niya dala Domingo. Bantayan, masunod ka na nga programa Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR Colas. Naging ka-partner, kabulig naton, technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sa ngaga ni tato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, ni tato niya ever generous, malwan mabuot niya chief, executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad na nag-aiwan kinyo tanan at mayad-ayad niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Sunday. Iyamang ron sa programang Exciting Pilipinas at XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ako
8: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami Gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal ni Jepet sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos tas. Gani ka mo mag-inclaman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HDFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
13: X FM.
14: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: XFM.
8: Mga katropa, XFM!

0: semua kau terlupa lah Sois di sin web Saga Honda.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Hidayat Jargagaong Banwa Gara Itakalibawa. Good morning, Probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kirikapag ililiba pagpangalagad Bulsay. Bulsay! Sa Sunday edition, itaton kita karaga pagtalakay. Itaton karaga magapnagon karaga pabalita. Gaton karaga pagisturyahan, tawan itdagan. Sa kabilugan makarat aton karaga pagpangalagad. Bulsay! Kamusta mga tropa? Dara ato na nagkaroon niya plastada. Dari ba na ito na nagkaroon niya maigmang hod? Nagkakapi-kapi na ha? Sa makaroon ka nagkapang orason. Nano, may hamuok pa hangover. O kung kakabugtaw, maghimuta na. Amat-ama ito na nga yuson nung kaugalingon ha. Hoy, good morning man ha, sa mga biyahero naton. Yes, aton ka nagka-probinsya, kara Itaklan. Na nagka-monitor. Of course, ato na nagkaroon yung mga negosyante. Bawas ko sa akoraton ka nagka-public market ha. Tinda magkaroon sa aton karagang banwa karat kalibo. Yan ay kababura aton nung nagkaroon yung maigmangon yung nagpamakay magkara. Nakita mga kinahanganon. Of course mga katropa, no, pering-pinigit ka mo karoon yung magpanaga. Nakita inyo karoon yung mga minsahe. Yan sa aton karoon yung programa magkaroon karagagahon. Kaya hindi magkakalipat nung i-share. Or i-follow na raton ka rin official page. Ay, sa mga overseas Filipino workers naton ha. Simay ka mga partit aton ka rin kalibutan. Kutugid sa mabutan makarat aton ka rin kapag ililiba. Good morning! Welcome mga katropa ha. Sa aton ka rin programa karon Bulsahay. Ay, kay TJ Noynoy Tanlok Solidad, good morning. Watching from San Francisco, California. Good morning! Walang pinamating iba karakaton, ha? And of course, happy birthday ko, no? Now, sana karon niya sister, nga si Leah Solidad Roes. Ay, happy birthday, gali, ha? And of course, no, sa mga katropa na to, na nag-celebrate, no, banda karang kadlawan. Tumot karang alitson sa inyo karon niya panimagay. Mahumot-humot karon niya cake sa inyo karon niya panimagay. Okay, Rainy Rosgal, yes, good morning again. Para katutok man makaroon sa aton kinagapaga ililiba. Well, mga katropa, no, sa aton kinagapaga programa magatalakay kita at daya karon niya mga balita karon lokal, national, international. Sa kabilugan ni taton kaya nagpagpanganaga. Anyway, antes na to doon niya pag-aumpisahan. Kapi-kapi ang gidanay una sa aton noon nagkaroon niya mga igmang hod. Yes, nagatutok makaroon sa aton kaya nagpag-ililiba. Pero panamiton doon kapi, no? Kanamiton nag-igop it kapi. Nga kung makabuligid, no, si imo karoon niya kaugalingon. Kaya man kababo na mga katropa nga kape nga nagatuguhaw magkara nga puro side effect. Agaro makabulig sa aton karaga kagwasan mga katropa rong Santon Gold Coffee Mix. Nga kung si Inday karaga kape, mabahugid rong ikabulig sa aton karaga kaugalingon. Kaga pabasko graba katropa at aton karaga resistensya. But it's side effects. In the first, may santon, malunggay, spirulina, aga garlic, mga natural karanga sangkap, na nga makabuligid kontra sa nagakainyain karanga bagatian. Ag may collagen yun mandra, or bloata tayo para sa mangin magkinis sa marami pagid karon nga panit. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape nga nagpaamlig sa aton kinagakawasan panit aga itsura. Santon Plus Gold Coffee Mix sa sarang mabakay sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP at Generica Nationwide. Ay kay Rilo Liberato. Katropa, good morning!
1: Good morning!
0: Ano, di opa! Sana all! Good morning, ino na karon sa Ginbaliwan, Washington, ha? O, nakisabay man si Katropang Hermelin Makaldo, ho? Katropang Hermelin, good morning!
1: Good morning!
0: O, naman doon sa Ginbaliwan, New Washington. Kaway-kaway lang doon na sa aton yung mga katropa. Hey, Michael Villanueva, Solina Bao, good morning! O, patam yung manra na karoon niya kasimaryo na karoon sa may barangay laging banwa, Wisnu Mancha. Ano, kamusta rin yung na karoon niya plastada man? Ang amigamig lang ginyang tiyempo na sa ato na karoon niya mga katropa, ha? Kay Merly La Torre na Ilgas. Bao, good morning man, shout out rong La Torre na Layog Families. Bao, una karon sa ginatuan na Madalag, bao, taga Madalagid. Kapin una karon sa Madalag, no? Itong gitarong mga view una karon mga katropa. Bao, daga ko, una karot kapi. Ay, sa mga mangunguman na ito, no na, ha? Yes, good morning, Ged.
1: Good morning!
0: Well, no, may mga bagantayan man kita karon sa aton karagapanyempo, mga katropa. Now, of course, no, magkaroon karang adlaw sa iga pagguwa man ay aton karang DOST Pag-asa Metro Manila. Nanorong sitwasyon lagay it aton magkarang panyempo. Now, magkaroon karang adlaw. Well, no, ginagauman niya po na ito. O nag-iapon ka na mga katropa rong dagaganit na yan karang habagat or southwest monsoon. No, nga nagapadayo niya naka-apekto sa western section. No, itaton ka rin northern Luzon. So, magag-umon niya kagangitan. May gapta-gapta nga pag-ilinugan or thunderstorm rong ma-experiensahan sa Ilocos Region. Nagraya ka rin niya Zambales. Sa aton karaga probinsya karat aklan may dahidraton karaga niya panyempo makara sa aton niya ginyang ginapungkuan makara ikapin iya grabit gamig mga katropa. Anyway, si Karon Tanero nagagalit aton karaga panyempo na pinagi makaroon sa aton karaga DOST Pag-asa Metro Manila. DOST Pag-asa Metro Manila sa weather update, standby.
2: XFM weather update.
0: Weather update. Sa weather update, DOST Pag-asa Metro Manila, go ahead.
3: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Linggo, July 19, 2026. Ang mahinang habagat, inyong papansin, ay naapektuhan ang kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang habagat ay inaasahang maapektuhan ang kalurang bahagi ng ating bansa bukas. Pagdating ng araw ng Martes, malaking bahagi ng ating bansa ay maapektuhan ng habagat. Particularly itong Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, merong cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong cloud cluster ay may posibilidad na maging low pressure area. Sa ating lagyan na panahon ngayong araw, dahil sa mahinang habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Bataan at Zambales. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, ganun din sa buong Visayas at Mindanao, maganda at maliwala sa panahon ngayong araw maliban sa mga localized thunderstorm na kung saan na magbibigay ito ng mga biglaang buhos ng ulan lalo-lalo na sa bandang hapon o sa gabi. Ngayong araw, wala tayong gale warning. Ibig sabihin, wala tayong inaasang matataas ng alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin na may planong pumalaot sa ating mga karagatan, huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga nabubuong thunderstorm, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Ang araw sa sikat, sa ganap na 5:36 ng umaga, sunset, mamaya pong 6:29 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Yes, thank you so much no sa aton kargadist ng Pag-asa Metro Manila. Alright, oras mga katropa. Maya alas 6:30 no magkaroon ka rin ng kahon. Kay Philippa Vicente Pamatian, good morning ko no. Aga una karon sa kuan man New Washington.
1: Good morning.
0: Pamatian man makara kay Carlos sa Ronnie Vlog, good morning. Pa shot ako dito sa anong shot? Sige. Shout out una karon sa Manila, bo gaon ko ta na timprano ko pati mo nang inom-inom una. Nagatrabaho, nagapangapi imaw. Oh, may kanamiton gitaro pandisal matod niya ron. No? Palunggay pandisal. Morning ha, katropang Carlos Ronnie Vlad. Oy, kaya! Baw, kay Adto, iya idol makaron. Oh, kaunta it pato. Oh, kay Macaldo Hermelen, boss, sana ola. Ay, so, abo, why not? Pagpapitong kita ba ito, pagsapsap pato? Ay, ang kilaga, oh. Sige ko no ginaba. Late na pumasok. Bak kilaga ko kita matodron ka tropang Ruwilen, no? Nano, labaday gali makaron, no? Gabagabag ang gidanay mga katropa, no? Samta na gatotok. Hay siguradong ginatambakan riba karadaya karanga ginabahan. Ay makarang ilamana ro amon karanga oras masawa man yani kamot dio pa sige man japon yung ginaba. Grande Archaga Santisas, good morning, Ben. Yes, nag-tutok man makaraw. Anyway, no, panahin sa pagparagat, inyo karoon yung mga minsahe, mga katropa. Yari kita, sa raya karoon yung mga natipo na ton karanga, mga balita nga ton karanga pag-istoryan, makaroon nga agaw. Well, may naman karanga sangka entrapment operation, ronggin patigay na taton karanga aklang pulisa, intelligent unit or PIO, mga katropa, konsasiin, nagresulta sa pagka-recover it daywa ka mga uwa ita lisensya nga baril, mga bala ag mark bybas money ag pagka-aristo sang kagaki bangod si legal nga pag bakigya it baril kahapon. Ahora karon sa Eastern Terminal sa F. Kimpo Street Extension, Barangay Andagaw, Kalibo. May pilata ka mga barila, may sangka kalibre 45 nga pistol. May una pagid niya sangka kalibre 38 revolver nga kargado it mga live ammunition or bala. And then, may naman karangan na recover pagid niya 45 nga magasin. Limang bilo gabala it kalibre 45. Bumababo, tara. Ang tatlong bilo gabala it kalibre 38. Hello, medyo sigidas makararo mga ginapatigayon niya bypass operation or mga search warrant. Ha? Kung aton karoon niya kwanon gid baga, no, mga katropa. Well, sa piyak ka rin sa aton ka rin kapagparayon, may raya man ka rin gingabo. At sanduko ro gingamit. Ro involved, daya ka rin ang bilog ka mga magmanganghon. Ginasugi di karaya mga katropa. Raya ka rin gaki nga nagsinggit kung sin o si Gonro maisog, ba critical. Matapos gabon it mismo nga ni karagamanghon o na karon sa malinaw. Pusat! Ay kababo nga nagagutaw makara, no? Kisugisog manak imo, imo malang galima ng manghon, rin mong katapat. Ay ko amat abi, no? Mga katropa, bangod sa akiga, no? Kamat hindi na ma-control. That's why nga nagaresulta. No? Ita raya karon niya grabe ang nga nag-abot sa punto may pagakyan. Sa dugang na ton karagabalita arapagid, no? Abaw gin insulto mga katropa it China pinagi sa daya karangasang ka state owned media bangod sa kadugaan it respeto sa paghimo it AI video. Ha? Nga nagapakita nga ro mga Pilipino sangka amo. Tarantado kang China ka. Sa serye ita mga ginpaguwa nga videos, particular sa social media, ang editorial cartoon in China Daily. No? Mike ang tanan sa 2026 South China sa Sea Arbitral Tribunal nga ginpakita kara ngarong mga Pilipino sangka animal. particular ro pagiging monkey kuno. Ah, matinding China ra. Ay, good morning rin kay Chubby Rapis Ina, no? Ay, nagatutok malmakara sa aton kinagapag panganagan. Shout out, gid pre, no? Ba, una karon sa tambuan, malinaw, nagapinamati. Makara palang gid nakabutwa. Oh, shout out yun kay Papang ginagamig hara gapa... Gapasabawon sa sabawan ni DJ Chan. Ba, kanamitan. Sabaw-sabaw, makara magamigamig, rochimbo. Katropa ka, Chabe, ha? Namiiyang rin mo, karon niya kaha, o na. Ay, di niya naginamba na na, kung manamir imong gaha, mas manog ka pa kagayo, usoy-usoy yun kagehe, di ba ka? Sana all, ginausoy-usoy. Kay Leopoldo Martinez Jr., good morning. Shout out man kuno kay Lioski. Bon, nahidlaw sa anak kunong baby. Ay, katropa Lioski, ha? Ikaw, ha? Pag-inugay, ha? Kay Virginia Espino Traje. Oh, good morning man. Bo, nagpinamahal. Good morning. Thank you so much, no, sa inyo karagapag tutok mga katropa. Anyway, bantay ka mo, no, mga katropa, sa aton karaga mga topiko, no, nga aton magkaroon niya pag talakayon, magpanumbalik na kita after gamang itapila kang reminders, kan listan ba ya?

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Canton Gold Live Testimony.
5: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Canton Plus Gold.
6: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Visionex Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: X FM.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: sa mga tropa la size sa 47 sa gamo. Ay, nagpabalik kita daw sa aton kinagapag ililiba magkaroon bullseye kay Tristan White Gulay. Good morning, Ed.
1: Good morning!
0: Pagpapan daw sa aton kinagapag pangalagad makaroon. Alright, mga katropa. Istoryahan tanay daya karang sa raya nga ginapagwa ita sang ka state-owned media ita China bangod sa kadugaan ita respeto sa ginimo ng dakarang AI videos no agin post sa social media ang editorial cartoon itray karang China Daily Mike ang tanan sa 2016 South China Sea Arbitral Tribunal nga nagapakita nga rong mga Pilipino sang kasapat no or sapat nga klasit amo
1: usay
0: grabe ro China makara so syempre para katon insulto no randa kara nga ginapakita bangod sa direkta nga rugi na pa tamaan kara hayrong nasyong Pilipinas
1: usay.
0: That's why karon di kara umalmarong Pilipinas sa pag-insulto nga OPID videos aga editorial cartoon. So sa pinagi ita Department of Foreign Affairs. That's why nga nagpahaom it formal nga protesta rong gobyerno kontra sa ramasambitan karang media outlet. May naistorya na ni Foreign Affairs Yusik Leo Herrera Lim si China Ambassador Jing Quan no ko July 16 para nga ni sa nasambitan karang pag-alma no ita Philippine government sa pagpanamad itraya karon yung mga videos nga ginpaguwa ko July 10 no. Suno sa DFA, of course, no sa mga netizen, dapat manang i-delete rong nasambitan karang material nga nagapanamad ang nagapang insulto para sa tanan no nga mga Pilipino. And of course, raw action karat gobyerno. Ginasugig, yung padagahan ko naman rong imbahada it Pilipinas sa Beijing it sugat kapin sa China delay para nga ni nga kakason raya karon niya maka-insulto mapanamad niya content nga nagapakita ita discrimination para sa mga Pilipino bukong niya mang isa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan nga may mga Pilipino. Para maintindihan ito aton karaga mga igmangon no? Raya karon niya AI videos aton niya ipabati o ipakita na aton kinyo mga katropa rogin himo nga ra ita media outlet itraya karon niya China pamatianta.
2: On the open sea someone had put together the world's most wobbly karaoke stage.
3: Go on, start singing.
2: We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks.
3: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
4: Here it is.
3: Oh, for goodness sake!
4: Wait! This wasn't in the script!

0: litter that too. Let's all do our part to keep the ocean clean.
1: Pinira itwater kanon dryer karangamo. Nga raya rumabaw karaga insulto kapin sa aton nya Pilipinas. Well, kung tutusin bukong tanit kabugur. Once garusang ka state-run media outlet like China Daily nagpagwa nga rataya karanga video nga nagapaywatig sa mga Pilipino nga sangka sapat. Siyempre, iba na nga ginistoryahan rin. Hindi na na makabig nga sangka journalism. Bukon raya it ginatawag nato niya diplomacy. Sa nasambitan ka nga AI-generated videos, ginapakita rosang ka monkey-like figure nga nakasuksok nga rat dayang barong ag salakot. Gintikod sigon ita United States ag Japan ag matapos karon ginpilak na no, sa baybayon ag ginbumba itraya karon niya water cannon. So klaro nga gustong ipaabot nga gina maisot raya karon niya Pilipina ginakutya raya karon niya ginapaglaban no nga West Philippine Sea ag ginapagwa nga wa kita it sariling desisyon no para protektahan raya karon niya West Philippine Sea. Di kara dapat klaro rong sabat nga bukon kita it puppet bangod gina depensahan yang naton ro aton karanga teritory. So mabuhay na nga ginakistingan itraya karon niya China nga baliwala rong 2016 arbitral award nga nagakilaga sa karapatan it Pilipinas and of course sa West Philippine Sea ang nagbasura sa mga wa karanga claim ita Beijing. Pero hindi maduga ita dayay karon niya cartoon or AI video rong propaganda. Rong propaganda rong desisyon it international tribunal. So raya hindi baga bago ha rong kamatuoran nga may mga Pilipino kita nga mga manging isda ag mga soldado and of course raton karanga Coast Guard personnel nga adlaw-adlaw nagaatubang sa delikado nga sariling karagatan. So may pinagkaiba mga katropa sa satire nga ra rong satire hinaga puna no sa kapangyarihan rong racism naga maliit or naga insulto it pagkatawo it bilang Pilipino. Now, kung rusang ka nasyon ginquestion sa batas agraya karon niya ebidensya bukon dapat rong sabat hay pang insulto. Kung matibay rong posisyon it China dapat karanga ipagtanggol pinagi sa legal aga diplomatic nga pamay bukon it ipagi sa ibang lahi or sangka sapat importante man nga hambagon rong kaakig nga bukon di amang sa ordinaryong Chinese people. So maabo nga Chinese Filipino Chinese aga pila ka mga igmanghod rong uwa kasayod sa propaganda itsang ka state media outlet. Agrong dapat kondinahon hayrong resist messaging. Rong pag-insulto ag paggamit it propaganda agod takpan rung kadugaan ni Trispito sa karapatan it Pilipinas. Sa isyo nga ra mga katropa, no, hindi dapat magkanya-kanya rung kampo rung mga Pilipino. Bukon raya may kangtanan sa maka Amerika, maka China, pro administration or opposition. Once nga may Pilipino rung girekabig nga sangka sapat, bilog na nga Pilipinas rung gin insulto. Nga ginapagguga nga wa kita sarili kara nga desisyon. Bilog nga Pilipinas kara rung ginamaiso. Graya kara nga paghimo ita AI generated videos nga nagapakita sa Pilipino nga sangka sapat bukon nga ma nga sangka ordinaryong post kundi satirical content. Para sa maabo nga Pilipino, raya hay klaro, no? Nga pag-insulto sa bilog karang nga nasyon. Mga katropa, kasi hasta magkar ginawayan para, no? Kapindaton karang West Philippine Sea. No? Now, ginasugid, nagpahaom rung DFA itraya karon nya diplomatic protest kontra no sarung raya karang China. Ginatawag ita DFA nga rung video nga demeaning mga katropa. So ginkondina it ahinsya nga normal rung bukon it pagkasundo pag-abot sa rung raya karon niya West Philippines. No? Nagagawa sa linya rung China Daily sa pag-atakit sa dignidad ita mga Pilipino. So demandaman no ita Pilipinas nga gaging dapat burahon raya karon sa internet. So ginbatikos man ni Defense Secretary Gilbert Teodoro rung kadugaan nga ra ita moralidad aga intellectual nga kapasidad it propaganda itraya karon nya Beijing. Kung sa siin nga pakita sigon kara ita video kung man o kanubo rung pagtanaw

0: Welro De La Salle College of Santa Bernardino mga katropa, may gin pagawa or may pagkondinal man. Pinagi karoon kay Dr. Gary Junicio. No, pamatian tayo mga katropa, anay karoon niya payan.
1: Sabi po namin, there's no place sa diplomasya ang racism. Hindi po katanggap-tanggap, hindi po isang marangal at hindi po dapat tinatrato ang ating pong mga bansa. Kahit kayo po ay isang napaka mataas or what we call the hegemon country para bigyan po ng maling pagtrato no yung bansa katulad ng Pilipinas. Dahil very obvious naman po dun sa AI generated na yon, may karaoke, nakabarong, no, tapos pinapakita at buhat at ginawa tayo ngayon, mukha tayong ginawang unggoy. I think this is very unfair, this is against sa ating humanity bilang isang mga Pilipino at ang tangturo po natin sa diplomasya, there's no place sa racism, no, sa entire diplomatic practice and protocol.
2: Kayo po ba ay nakukulangan no, sa tingin nyo sapat na ang ginawa ng ating gobyerno, Department of Foreign Affairs? Kasi alam natin yung China, konting-konting po na lamang sa kanila, eh grabe yung kanilang reaksyon. Sabi nga, di ba, may pagka-overreaction niya kuminsan. Pero tayo po ba, at tama po ba yung mga ginawa ng ating pamahalaan?
1: Nag-file na po ng diplomatic protest dyan ang DFA at yung atin namang DND, very strongly worded po yung statement na ginawa ni Secretary Gibo Teodoro. In fact, tatandaan po natin, no, yung unang nagkaroon ng issue dito, si Commodore Jay Tarriela, sa isang forum na kung saan may AI caricature doon si Xi Jinping. Nangyari po yun sa aming eskwelahan. That's the forum that we hosted and we initiated na, for our discussion on the West Philippine Sea. At from then, nagkaroon na ng mga palitan ng mga kuro-kuro ng mga statements. At dito nakita natin yung naging behavior nga ng ilang mga leader ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. No? They employed what we call yung wolf warrior diplomacy. Very aggressive, very confrontational, no? So yan po yung naging estilo nila, kaya tingin ko medyo medyo kulang, no, in a sense, yung mga ilang response na ginagawa ng ating gobyerno, lalo na for example nga nung si DND Secretary Gibo ay direktang personal non grata, no, parang wala tayong masyadong response on this. At lalo na kayo, no, kasi ang hinabag na dito ay hindi lang yung ating mga leader ng ating pamahalaan. Ang hinapag dito ay yung sambayan ng Pilipino. Kaya yun siguro yung dapat tandaan. Kaya nakakalungkot kung hindi to bibigyan ng suporta ng ating gobyerno at i-condemn, no, in the highest level. So yan po siguro. Dapat may ganun po tayo ng one voice dito. Hindi lang po dapat DFA, hindi lang po DND. In fact, the entire instrumentalities of the government must speak in one voice. In this concern. No, hindi po ito usapin ng politika, usapin po ito ng ating pagkatao bilang mga Pilipino.
3: Hindi ba dapat si, no less than BBM should answer this?
1: Well, sa diplomacy naman po kasi, the DFA is the alter ego of the President. Eh, no? So, in a sense, tsaka medyo rin din po yung dapat ating ayusin kasi never naman nagsalita si Xi Jinping, for example, no, sa mga issue nga ng West Philippine Sea, ang nag-handle lang dito. Kung tingnan natin maigi, yung kanilang Department of Foreign Affairs lang. Kasi nga, you have to maintain pa rin yung certain level ng... pero nevertheless, medyo mabigat na po itong ginawa sa atin. Okay? Hindi na po ito simpleng opinion or caricature na pinapakita na dahil tayo ay so-called, no, nanalo sa arbitral ruling at tayo ay sinuportahan ng Estados Unidos at ng Japan, kaya nagmukha tayong mga alaga nila. So I think this is very unfair, this is very unjust, and I think it requires a more strongly sounded course of action. To. Of course, sa linya pa rin po ng diplomasya, ang lagi nga po sinasabi, importante ay patuloy natin yung makikipag-usap at pakikipag-ugnayan. Hindi po yan dapat matigil. But of course, we have to draw the line at some point.
2: Yung pong binanggit na parang kasalanan pa ng Pilipinas, I'm referring sa statement po ni Senator Judge Robin Padilla.
1: Well, nalulukot po kami sa ganung statement dahil by default,

0: all sana bilang bahagi ng Republika ng Pilipinas, dapat meron po tayong tinatawag na sa international relations, harmony of interest. And our primary interest ay yung ating national interest. National interest po natin na protektahan po ang ating bansa. National interest po natin na protektahan ang ating soberenya. National interest po natin na protektahan ang bawat Pilipino saan mang dako ng ating bansa. So kung meron kang statement against this, so you are in a sense, no, promoting a contrary position against our national interest. So yan po ay nakakalukot at nakakabahala kung mas kakampihan po natin ay ibang mga bansa, no, kensa dun sa interest po natin, no, dito sa usaping ito.
1: Okay, Soraya raw naging payag, no, ni Gary Dionisio daro De La Salle College mga katropa. Oras na ito, wala 7 signs, no, magkaroon ka rin aga. Sa atong karagapag para yun, mag-check anay kita man, no, itaraya karoon niya police report, pinagi anay, no, kay katropang Christian Villanueva. Isunong tanahan na, no, sa gihapon na sa mga katropa na to niya nagahugog kanda ka nga sobre parahin kita, no, sa pagbaton sa rong raya karoon niya Santon and XFM libo-libong papremyo. Kung maibog ka nga lima kamasasay Santon Gold Coffee, maimon ka nga intro sang kabarig manit Turbo Food Supplement for Men or sang kabarig manit Premium D3 Softgel Capsule or kung maimo nga sang kabarig Santon Gold Capsule, pwede na ton ihugog sa aton karoon niya mga drop boxes. So may aton na karoon sa Ruel Junior Barbershop, may aton man na karon sa may Parmasya Gomez, mga katropa. Aga iya sa aton karon istasyon Experto Road, Tigayon, Kalibo. Sa first prize nato may aton karaga 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000, at may aton karaga 10 consolation prizes nga tiga 5,000 cash each. Paldong paldo si tatay mo. Okay, Road Salvador, good morning again. Nagatotok man sa atong karagapaga ililiba makaroon. Good morning, Clavel Bartolo. Yes, good morning man. Nagatotok sa atong karagapaga ililiba. Anyway, mga katropa, okay, kuan pagali, ba, kay Janen Sarol Soroza. Yes, good morning man. Watching from Ibahay. Shout out, Familia Sarol. Oy, good morning, Gida. Good morning. Panwa karatibay kay John D. Luna Idalaba. Oh, nagwinarang rana karangat trabaho. Oh, ayaw na to, Sabro. Good morning, Gida. Okay, naka-standby na, no, sa pihak karaga linya, no, sa anak karaga police report, si Katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa police report, standby.
2: XFM Police Report.
1: Police report. Sa police report, Katropang Christian, go ahead.
3: Yes, sa Katropang RR report, no, sa ato ka na masuki matag, matisip ka na makatropa, Domingo ng adlaw, syempre
1: nagpasabaw ka guman.
3: Ag magtimba.
1: Ah, oh, grabe kita.
3: O man Katolik ton nga maigmang hon. Syempre, sa iba man naton karang mga religious or religion, kung may inugsimba at Domingo ay pagsimba gid ka tropa yes. Nga. Anyway, sa ato karang natipon karang mga report ha, niya karang arestado, niya karang sangka mangunguma. No, nga gingka sa karang entrapment operation ni tatong karang PIU Aklan sa bahay ni tatong karang F. Kimpo Street sa tatong karang Manwakarat Kalibo hapon na ita adlaw karang Isbado ba kahapon karang adlaw karang katropang RR suging kilera karang suspect na si alias Inday 30 anyos ag residente ta Baray Candelaria no sa Banwal ita New Washington nabakyan si Inday itdaywa ka mga baril kaba pareho karat ka daya karangasang ka caliber 45 lima ka mga bala no 38 nga revolver nga may tatlo bala no ag saging nga patigayan karang body search na recover ka na sa nakarang busa ni Inday ila karangasang ka 18,000 nga bypass money ag personal man na pagid nga kwarta kaya kipun kra no katropa nga RR. Susunod sa to kay PIU pilang beses man sa nakarana nakabato nito report na nagabubaligya no ita illegal nga armas. Ko singa ni mas kapin sa sambungan na pero na karang pag monitor. So ging dire karang suspect no sa ato nga Kalibo Municipal Police Station tumokin na nagahapa hapa no nga naman ami maki kira nang tugog kara katrupa kara ar no
1: oo
3: pa nga tubang ni mo sa paggapas sa Republic Act 10591 or Comprehensive Law of Firearms and Ammunition sa ato pagiging dugang pagiging mga report dahil karang yayaki karang nagsinggit ba kung sinuro may isog ba critical sa makaroon no. Wrong sitwasyon matapos siya bon it anak rang sarili nga igmanghod kaya kung sige ni karon riyak karang 40 anyos nga yaki riyak na biktima no it pagpanggabo it riyak karang sanduko una natabura sa Barangay Kugon sa atong karabalo karat malinaw alas 9 a imidya kara it gabi nga katropang RR it kung sige ni karon gikilari karang biktima nga si alias Berto no sangka construction worker samtang riyak karang suspect hayro anak karang 29 anyos nga half brother nga si alias Jojo nga isa yaman nga construction worker ba gid ay kita sa bilog natong nga nalikawan eh, hindi dapat magsininggit kung hilong no kung ito kaya nga may isong tang gumawa imo pa sariling igmangod
1: imangod
3: ka
1: oh.
3: Pangarar
1: ay rin nabi mo may isong gabi kung nakainom pero kuha man niya nakainom madya hagos picture mo hindi sukol
3: picture mo para ito hindi sukol oh.
1: Kabuot nga mayad
3: mabuot miskin hungita mo pangalik ano ron ni Akwa na hindi kita pa magsuko katro pangarar ay sa investigation nga ni itatun nga malinaw PNP nagainom it agak no rey karang bikin masasugudit ang dakarang panimagay kibahan ang dakarang nanay agumankon bawi tagtang hilong temora rey karang biktima gulpi rey ang sumingit ag nagpang ayat nga sinoro may isog ay pati ang nagprospect katro pangarar halin sa anak karang payag na may mga 20 metros malang magagapit malang no no kaya yun ay rason nga nagpanaog raya ang konid pa sa gabtanan doon nagray ka na magbangod kaya katrupang aran may init-init nga conversation so pumanaw it makadali roya karang suspect baway bumuot agalit sa doko sa nakarang payag so pagbalik ka rabaw gulpit na naging habo roya karang pasuro aguyahon no. Samtang raya ay nagagubog-gubogot a katropang arar. Wa ta ka pangaman. No raya ka nga biktima ay nagagubog-gubogot imo katropang arar.
1: Ay men yan so, ni nakaguwas ro ana nga ranga igbang hudman.
3: Kay sa karon ay at large raya ka nga suspect. No raya ka nga suspect ra katropang arar. So king tinguhaan man nga pung ganit na nakaranga na ro pagpangabo ay syempre nila masarangan no dahil gakit ana katropang arar. Madasig man nga nakapagagi raya ka nga suspect aga ginapa umit aton nga malinaw PNP ro kasong frustrated homicide nga igapasaka kontra sa suspect makapagan sige hapon ra aga dahil gihapon ro gipadayon no operation or manhunt operation itaton karang nga malinaw PNP katropang RR nga panawagan man sanda sa mga kwan naton sa suspect no nga magsurrender no para gani nga di na magabo o hindi na magtipon no imo karang kaso katropang RR. Yes. Sa aton pagid karang dugang pagid nga mga report bao harap pagid ka namito na bangod nga ging breakan it no na bao disgrasya ter haabot it sang kayaki katropang RR matapos nga nagpahilong nagpaharurot sa nakarang pagpadayagan it nakarang motorsiklo alas 8 gabi ko adlaw karang Biyernes
1: dahil ging breakan it anang anubya nag-ininom.
3: Inom.
1: Nagpaharurot motor. Nagpaharurot. Problema na disgrasya.
3: Na disgrasya.
1: Hay double nga broken hearted.
3: Ay, uron eh. Padakit ng awas.
1: Oh.
3: Nagpanakit pag itintag ipusuon.
1: Pero ano ko naro mas masakit ka ron? Duging brikan or na disgrasya?
3: Masakit aro he buhinan rin panit ng katropa. Ay, ba? Ay, kadali, palang rakuan. I-solusyonan ng pangaraan.
1: Solusyonan?
3: Ay, dahil ito, rumalis na dami kong amat eh. Huwag kita nga pinihino at madayong bag kita maghihimo at kung ano-ano na pinihimoon.
1: Oo.
3: Ay, kabatas. Gimbrikan ko, imbis nga pwede mo istoryahan ng nubyang ato, alam-alaman niyang anay. No, ay imota na eh, nagpahilong kating, nagpaharurot kating sing motor eh, abi mo tak si kung sino kaguting rider, ay, si Ghost Rider, siguro makon mo ra eh.
4: Emotional yo tabi ron imo kang tropang Christian, syempre nababatsyaga na nga medya ang imbrikan ako medya sakay nga sakay ko taro bilog nga kalibutan ag basiwon ako't makita nga iba.
3: Oh, kumbabo na.
4: Oh.
3: Na? Iya kun di magpisto sa atong ginapistuhan na to kay kabaabo. Hindi mo mausap ka skalar.
4: Mausap ka dalar ikaw.
3: Ay, dahil ikat mo pangat. Arnoy, sa investigasyon ka pulisan, ginasubay pang itaya karangarusing tricycle long dagan paagto sa istansya. Kat gulpi rin sinunggaban sa likod it pugaman nga rusing nga motorsiklo. So, dahil ka nga driver, yung biktima by DCT Anyos, kumpleto si Ricardo Swat lisensya.
4: Mm-hmm.
3: Inumpa. Hmm. So, wapag plaka, ag nakagay ko nga dokumento na nakarang motorsiklo, taging investigahan ni Maura, itatong nga kapulisan. Ah. So, bangod nga ni wasak, na nakarang taillight, nagmauto doon ang kadina tricycle, ay tumumba man, rin ay karang motorsiklo sa karasadahon, na nagresulta sa pagkaangkon na itay karang driver, ito karasasari nga nina, no, sa nakarang kagawasan. Ay, di, double roan na karang pasakit.
4: Ay ano rin mo nga makuan ka na makaroon ma-advise ano na ya karoon niya aking broken hearted?
3: Merisiki mo. O
4: yun. Aman manay, aman manay, saga kita mana magpalangga ka?
3: Ay, magpalangga. Pero dapat, kung nga palangga ka, pininuhon mo man anay pati rin sarili mo kung it, imo pati nga sarili iwot ang ipahamak eh paano ka makakita at iba karon kung oh. Wakagon
4: eh paano kung magasgasan na rin imong face di ba ka?
3: Oo oh, magasgasan di, rin itsura hindi huwag imot makailaro na imbit imo karang nga imo itsura kay Piolo Pascual eh kay Piolo Piolo
4: Binto kay Binto ha? Kay Binto
3: Bintot lang siguro yung itsura na yun kaya naga anong sungat niya rang nagakwan-kwan ho nagabuka-buka na ng sungad na yung bintot. Kita mo, kailangan. Ay, dahil yung mga natawag natin katropang harang mga problema sa mga pag-ibig.
4: Oh.
3: Ay, what did, madagat sa pagharurot, sa pagpahilong.
4: Hmm. Dapat sa alin dapat?
3: Madagat aron sa istorya
4: oh.
3: Pangarap.
4: Oh. Okay naman siguro kung magpaharurot pero sa ibang pamaagi, tagdaiwag at abaga ka mo.
3: Ayun, pagbala o takamong daiwa ro. Ano yung paharurot ninyo nga ako? Kung gusto nyo, magturbo, turbuhin ninyo yagi. At pangarap.
4: Sir Paul doon, yung nagsumpit yung taraan?
3: Nagsumpit yung taraan, ay turbo nga na manami pa rin yung happy ka ron, happy mau. Ay, balik yung kamong daiwa.
4: Oh.
3: Ay,
4: pagkaroon,
3: ay, eh paling ka makasuyo ka na to yung mga paganakit ingyawas may gas-gas
4: din paani
3: kung may kung pa tukod mo para imong alima di naghagok pa ay ano ni mo ang tonen ni nobya paano ka maka cellphone kung hindi ka kabuhit yes. Cellphone kung may ninari mo ka na nga mga tudlo o di base kung pag mayad yun mo ay nakakita o di matiba di nagsakit pag gidri mo ka ng bagat sagon katropang ar-ar.
4: Ulihin yun yan, nero ginatawag, sinandangan, ulihin man naro pag hinugsuran kung wao na kainom.
3: So yun.
4: Siyempre, may mga taong emosyonal nga ipaagi sa inom kasi nga ni, may natabo nga raya, ging hiwalayan ako. Eh siyempre, kaping kong years handa baga, nawa ka iba, hindi man aton ma-judge ro, di yung gaki man eh. No? Pero dapat i-control gihapon baga.
3: Kung ako sa bahay ay, Merese, doyon git aron, katropangan ar. Ay, dapat ya, katropangan.
4: Sige ya.
3: Dapat ya, tukaran natin po kada mga report. No, magaling kada sa aton, kada area of responsibility tag sa pagsikar naton. Ipila na to ka mga police station, ikara sa mga probinsya na cloud report. Magaling sa Kalibo PNP, ako si Katropa Chris Villanueva, ito XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Thank you so much no sa Police Report ni katropang Christian Villanueva. No? May katropa. Anyway, kay Rod Salvador, grabe man rana karing ang bibayan ko. Aman, ging kwanan ka ma, an, ging brikan ka man, ay. Magaling, masimbrikan ka, siyempre, wakamati mo nagapanunggap. Panunggap. Good morning, ha, katropang Rhodes. Barang kapi-kapi kita na magkaroon kay Cloyd Beltran. Cloyd, good morning again. Nagatutok man makaroon.
5: Good sa, morning!
4: Sana all katropang RR. Ay, sas, ikaw kita. Sana all. Okay, John Vincent Rishon. Good morning again. Doon na karoon sa Kwan.
1: palalibanga o sa mga katropa naton o sa mga kasimaryo naton o na karon sa palali. Good morning again.
5: Good morning.
1: Ay Santos Flores, no, watching from Dasmariñas City, Cavite. No, good morning man. Aga mayadayad lang gid una karon nya pag pamati katropang Santos.
5: Good morning.
1: May alas 7:20 may katropa noraton karaga oras makaroon karanga agaon. Sa dugang naton karanga balita, oy, kumadumduma ninyo nga kung dumaog si Cayetano sa pagka vice presidente, magatao imaw i 10,000 pesos nga ayuda. No? Ngani may ginsabat man si Palace Press Officer Claire Castro. Sarangin pahayag garani Senator Alan Peter Cayetano. No? Nga ginapamalibaran sigon ni Pangulong Ferdinand Marcos Raya karon yung panukala nga 10,000 pesos nga ayuda. Gubot siya nga nun, hindi kita kabaton kada 10 pesos, Ronay. Pilandag o naro ginapahinga buti nga buti taton karang mga igmang o nagwap hindi pata malipatan itaton karang mga igmang hodrong ayuda ni Cayetano. Sa minsahe na mga katropa ginambay ni Castro nga magpahaumrong Malacanang it ebidensya agod mapamatud-an rong aligasyon ni Cayetano. May kang tanan kara sarangin pahayag it senador sa sangka Facebook Live kung siin nga ginapamalibaran sigon ni Pangulong Marcos roan na karoon nga panukala nga magatao it ayuda pinansyal no kapin sa mga pamilyang padayon nga apektado it COVID-19 pandemic. Dayro ang bay ni Cayetano ag sa dugang pa ni Castro nga padayon man sigon nga nagapagapta si Cayetano it uwa it may nagakaigo karang ebidensya. Of course nagahimo itraya karon nga intriga no mga katropa nga imbis mana akoon rong sariling pagkakugang sana karon niya posisyon. Kay man ginaturo sigon or gina basol sa iba agod magwas rong sarili sa kahuian ag ginapagaom rong mga trabahong hindi kara ginaubra. So naunang ginhimo ni Cayetano na sambitan kara nga pahayaga matapos i-anunsyo it gobyerno rong panibagong ayuda nga nag-abot sa 12,000 pesos para sa hugot sa 7 milyong mga kapos ag manubo nga kita it mga Pilipino nga naapektuhan it crisis sa langis resulta sa gera o na karon sa gitna nga sila. Kaya man sa ano karoon yung Facebook Live ni Cayetano ko 2021 hasta sa pagsugod ni 2022 niya ginmungkay na karang magbutang itpondo para sa mga uwa pa na kabangon halin sa epekto pandemya. O galing suno sa senador matapos sigo niya magdaog ni Pangulong Marcos hindi na kara pagsugtan rung nasambitan kara nga panukala. No? Raya ro gagwa makaray. No? Sambay ni Cayetano. Ay, siguro madumduman ninyo ro. Eh. Grabe man ro. Gagawat gismil nga to. Ay makara medyo malabo na ipakita raya karon niya kwan gismil or iga panupod bilang ayuda sa mga piktado at aton ka nga magbangod that time nga pandemya. Mga katropa. Anyway, what kita pag-aom ka to? Alas 7:24 noraton karaga oras magkaroon man niya agahon. Oi, sa aton kareng kapag parayon, yari kita sa produkto man, ito aton kareng yes to halt incorporated mga katropa. O, kapin, una, sa mga katropa na aton niya medyo mataas rin inyo kareng sugar level, or maimo karang diabetes or blood sugar, no? Perme baga ayahan niya nagka-problema kakara. So madali ka nga mag-aoy. Ag perme ka baga ayahan nga ginauhaw. So of course, na hindi pag baliwalaon mga katropa o mga sintoma si traya karang diabetes. Rosantum plus gold, dahil may ampalaya, agraya karang spirulina nga natural niya nagabulig sa pag-regulate it sukar sa aton nga dugo. So hindi pag pabayaan nga mangin matamis nga kabuhi ang magpait bangod sa masakit. Mag Santon plus gold yon mga katropa. Santon plus gold, ikaw lagi ang una. 100% herbal extract na available in a leading drugstore nationwide mga katropa. Anyway, no, sa aton man kinaga pag parayon, mga katropa, no? Medyo ginakagabos na gid kita, no, sa checkpoint aton kinaga pag ililiba magkaroon. Sa mga katropa nga nag-monitor, no, pinagi sa aton karon yung Facebook Live, YouTube channel, yung karon niya tagsa-tagsa ka mga radio abo-abo karon niya sa yaman. Ay, ka Jeric Relator Espinobo, good morning, shout out. Wala karon sa may barangay Agbarawan Baga. Good morning! Tanaw may imo pa karang litsonon, katropan Jeric. Ay, man siya permig at imo nga may ginamay, day karang litson. Sana all giga patiyog-tiyog ang trabaho mo. Oh, pinaikot-ikot ka lang. Sa so, mano, abo karang sa gamat. O sa mga may mga ginapanawan, oras kito sa pamilya. Pwede magpamaypay-pamaypay mga katropa kung may inyo karon nyo ginihihaw. Sa mga baybayon nato. O hayong sa may mga ginapanawan nato noon nagkaroon niya maigmanghod. Good morning! Basa ko sa koraton karaga mga tindahan sa makaroon karaga pang orason. Gapre para man ato noon nagkaroon niya maigmanghod pamahaw. Good morning! Nangin kibahan naton partner technical side katropang si Pril Kit Palmon. Sa kahit aton karaga patrol na. Para sa police report, katropang Christian Villanueva. Sa kagad man, itatong karang station manager, katropang Janalyn Ascanya. Sa atong karang CEO, President Dr. Emilito Oy, ako man ninyo karang nangin gibahan, katropang RR Kulas. Nga nagayuan, it may red karang gawin ito, XFM 96.5 kalibo, ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: Yes, mga katropa Philippines at their time, alas 7.34 sa aga.
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayod at laygay sa mga katropa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong at kada isaga. Mga katropa, Hayrar, Eksperto Legal. Sa XFM 96.5 Galibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Bertuliga.
1: Mayadanya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Linsa Eastern at Western side. Santoria Provincia, Taclan, kaman naman sa Kabilugan niya 327, yung mga kabarangay sa Bilugan Provincia. Welcome, welcome, welcome na sa ating programang Eksperto Legal. Magkaroon at lang kita ito Domingo, Julio, 19, 2021. Ang inyo pa yung makaibahan, ako si Katropang Morian Tulita. Mga katropa, happy weekend, happy Sunday. Kamusta? Abaw, ibahan nyo man ako sa isang oras sa ating pagpangalagad. Magkaroon niya agahon para sa itong programang hasta kita alas 8 imedyang mag-ililiba. And of course, mga katropa, naka-live man kita sa Lancarno Facebook pages. AgroExoFarm 96.5 Kalibo, AgroExoFarm Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout, at makapaabot. Ipila ninyo kanyang pangutana concerns, may kang tanan sa itong kanya tupiko, magkaroon nga agahon. Good morning and happy Sunday. Sunday man sa mga katropang nakatutok sa ano kanya AgroExoFarm Radio Mobile App, especially sa aton karnyo mga overseas Filipino workers around the world. At sa aton man mga katropang Aklanon nga presenting nagareside outside the Promid province of Aklan. Good morning, happy Sunday. And happy listening man sa aton mga katropang nakatutok sa ano kanya mga radyo. Samtang sanda is nag-general cleaning, nagasilhig, nagagaba, nagagahait pamahaw, bay sana all. Naku pamahawot. Kung kang mga katropa may inyo karnya load, pwedeng-pwede gid ka mo makapabot man. Ito niya kumain sa pagtamiyaho sa atong hotline number 0998-591-5186. Balitan taharo aton karnya sugod itsang oras nga pagpangalagad sa rekaron niya programa. So good morning and happy Sunday sa itong mga katropa runa. Nga nagabuaw-bugaw, nagabawit-bawit sa handa ko niya pagtuog. Kasi inaga, Lunes na naman. Siyempre, back to work, back to school. Back to reality na naman kita rayon mga katropa. Kami nga ra, kamo kita ko niya first day of work every week. Hi, Sunday. Sulitan ninyo mga katropa rin yung kanyang mga pahuway runa. Shoutout man sa itong kanyang mga mamang driver, sweet lover. Nawa kita rin iba karakandaga day off. May una matana no, kapin pa kung sanda matana, rutagana mismo it tricycle. Or sagakyan niya, anda ko niya ginabiyahe, hay pag gusto matana sanda it day off. So pili sanda sa adlaw kung hinuno sanda karon magapupa huway. Pero aton kanyang mga katropang nag-boundary, may ginabuhi kanyang pamilya, may ginagagas karon niya mga bagayran. About 24/7, gidaan na sanda ron niya nag-biyahe mga katropa. Pwede nga ni Mana, may extra pa, no? Shoutout lang kinyo rin na mga katropa, pero maskin gaano pa kita kahubod, gaano pa ro aton karnya pagpaningasog, dapat hindi ano pagpabayaan ro aton karnya ikaayong gawas. Tandaan sa bilog malangda mga katropa, at dapat gita naton karon nga hagungan. Well, good morning ha, kay Krapang Mata Tornia. Thank you so much gita sa imo karnya pag-highlight sa mga programa at Acts of Amtani. Siyempre sa Sir TJ Solidad unaron sa San Francisco, California. Happy watching, happy listening. So siyempre mga katropa, Sunday na naman. Once a week malang matuod, ro aton karon niya programang
0: Eksperto Legal.
1: Pero maabo ro aton karon niya mapugutan sa sugod itsang oras naton niya ra nga pagpangalagad. Dati ka mga katropa ay aton kag nag-uistoryahan ro pila ka mga laing nag-eksisterya sa aton karon niya pungsod Pilipinas. Mga laying makabulig katon, pare-pakigbato ro atong kinamatarong, and of course, depensahan taro atong mga kaugalingon. Ibagihapon mga katropa, kung ikaw is knowledgeable, at the same time na intindihan ni mo ro kaungdan, mga significant provision, it mga layi. Pero kung butang ka man sa ital-ital, may magpamigos man kimuruna, side ni mo kung paano depensahan ro imong kaugalingon. Gahon mga katropa ro aton kanya tupiko hay may kang tanan. Actually dapat raya is last week kung tao galing hay masako ro linyada ni attorney pero wa taghapon na nakita kang ginaiwanan mga katropa ay mas kindi mo makatambong katon ita live abimana taga ubra gid imort anang pamaagi para makapaabot gihapon it mga informative nga mga butang para sa aton karnya programa and for the benefit man it aton karnya mga viewers sag aton karon nya mga listeners. So today mga katropa, ha, ikapaday nato ro pagtalakay, isara karon niya judicial recognition of foreign divorce decree. Murayan mga katropa, isa pagkilaga. No, sang kaligal ra yung proseso sa Pilipinas kung sa siin ginakilaga ha, itadon karon niya local court o kon regional trial court ro divorce nga ginpatigayon sa iba karon niya nasyon. Kasi technically speaking, huwag kita yung divorce sa atong karnya pungsod Pilipinas. May unang kita nga annulment. Pero gabanyaban sa nagpatigayan tayo karnya annulment mga katropa, ay syempre tag mga may kwarta. Ay magkuha sabi mga katropa sa mabuhay, ay magastos man ro annulment nga lang. So ah, recently mga katropa, kung kilala ninyo ro actress at the same time content creator nga si Jelay Andres, no? Again, napakibahin manana Roana karon nga kumbaga na grant one finally Roana karon nga annulment sa anak karon nga dating asawa. Tapos kan na may kwarta no kabuhay gid mataro process mga katropa. Hindi na tumahambang ay porke man may kwarta sanda madasig bukon. Depende aber mga katropa sa dagagan it kaso. Pero sa realidad mahal gid matana magastos in total kaya karon nga process it annulment. Same time hay ruhugatan baga haya mabuhay-buhay pero ano ginatawag nga ano eh worth the wait ta. Kapin pa kung gusto mo ta nagid nga ipasawa lang bisa so imo karon nya dating union di ba ga and tanan man mga katropa may reason kung hamant nagresulta or nagresort santa sa doing karon nya butang nga tapuson ito nagid finally so tanan nanda karon nya ugnayan sa isa't isa. Normal breakup mga katropa, may una gid anaro niya rason, wa gid anat nag-break nga. Trip-trip mo lang. No, maskin trip mo nga ni rason man Japan haman na nagipagbuwag ka, trip ko lang. Di ba? That's another reason pa rin naman eh. Sira pang Randy Santisa, sa people listening, good morning, happy Sunday. Sira pang Ben Hor Cortez, good morning mama, watching from Bacan. Ana. Good morning gid ana una ha sa Banwait Banga. Thank you so much gid karapang Ben Hor sa imo karon nya pag comments sa aton karnya program. Karapang Bonski Bindao sa channel. Good morning sir. Happy po listening. Hay kamusta sin atong ride magkaroon. Sino aton nya mga charity sa bilog abisanda sa mga vlogger content or community blogger at the same time hay nabuabo karon nya mga ginapatigayon para sa aton karnya komunidad. Nga makabulig. Kumbaga, creators, and at the same time, mga katropa, nagabulig. Karo-taro man namin. Kumbaga, paying forwards, anda karo niya, nababaton. Nagamat niya yung mga katropa, mas mabaho para ng gastos kumpara sa anda karong nababaton. So, good morning, and happy Sunday sa Bilog Nimo Karnia team. Hi kamo mga katropa, ano man inyo karon niya thoughts? Basta may mga pangutana kamo pag-abot sa raton karnya topiko man karon ro judicial recognition of foreign divorce decree sa Pilipinas. Basta kung may mga iasawa kamong afam, di ba ga? Maghalin sa iba karon niya nasyon ag divorce. Gusto kang pakasagan iya sa aton karnya pungsod Pilipinas. Comment yung anan mga katropa para ipaabot naton kay Attorney Darren May Estos later on. At syempre, matawaan na naroon it nagakaigo karon nga sabat. Para klaro baga ka to, eh, syempre, mahambag sanday, kasagd amanan mo sa ibang nasyon. Pero kung divorce matana sa endaig to, ag may ipakita yung mga documents. Iya sa pungsod Pilipinas, kapin pa kung may plano ka mo nga magpakasal ha, it imokar niya foreign nga partners. Ano? Oh, may foreign partner mga katropa. Paldo ko niya, may partner ka pang how much more pa kung foreigner. Hamataron mga katropa, no? Ibagid ana ro dating pag hinambang nga foreigner or nag-ibawot ana ro ana kanya nationality. And that's it. Nagkabuabo, kita karang makarelate na ito ni mga katropa. This is now your time to shine. I-comment yun ang mga katropa rin nyo kanya mga pangutana or concerns para maplastar naton ag maklaruhan kita tanan. Ay malay ko, malay nyo, di ba ga? No one can tell mga katropa what's next. Or sinuro aton karnya makadainan sa ulihi. Oh. Maskin makaroon mga katropa, madana kita at mga partner nga foreigner. Or basta ka mo, may partner ka mong foreigner or ibang lahi gon ha. Ay baka naman. At least may knowledge ba kita mga ketropa. Ano lang naton ta? Count naton as future reference. Wow! Reference in the future, ganon. So, judicial recognition of foreign divorce decree nga mga ketropa. Kaya nagapahintulot or nagapahanugot sa sangka Pinoy, ha, sa sangka plus manakaton, Filipino citizen, nga makaasawa it uman iya sa Pilipinas. Ah, okay, mga katropa. Gets ko. So, ano eh, na pati ako ha, nagapasagamat niya ako sa ato niya rang programa, mga katropa, kasi pati ako nag-learn. So, ako baga ang knowledge is nadudugangan man pag-abot sa mga legality. At the same time, sa mga bagay nga dapat naton pang masairan. Dibaga? Aga, mabaho gabing bagay mga katropa, ro, may natutunan ka every week. Iba-iba nga topiko, iba-iba nga senaryo. Pero sa'y gidani mo nga kung imo nga namnamon, imo kanya piniinuhon aga for better understanding. Makabuli gid anaki mo, not just for yourself, but for your community. Kanya family, halimbawa, may magdaing abo sa makauraya kanya sitwasyon. Ay kung may knowledge ka, pwede mo imong mapathagan, di ba ba? So, di ka kita mga katropa sa legal basis or legal nga basihan base sa Article 26 it aton kanya family code. Pangudwa nga ni mga katropa, it absolute divorce iya sa aton kanya pungsod Pilipinas. Pero pagkilala ay nakasalalay sa Article 26, Paragraph 28, Family Code naton. Or na, klaro, Article 26, Paragraph 28, Family Code. So, ginapahayag ka na mga katropa nga kung rusang ka Pinoy, ay ginkasal sa sangka dumuluo or foreigner mga katropa. Agro foreigner nga to ay nagbuo ita divorce sa iba karon niya nasyon. Pinoy nga asawa ay ginatawaan man it layi it kinamatarong nga uman niya makaasawa sa pungsod Pilipinas. So, for example mga katropa, ako abimana hara ako ang sarili lang ani ako niya i-example para mas hindi kita maggamit ita iba pagid karon niya karakter. So ako abimana mga katropa no, nag-asawa ako man na ha, nag-asawa. Pero sa kaklorohan tanwa pa ako ta asawa. Para klaro ay base ko maghabo ko foreigner tagal lima ni katropang yaning asawa. Uwa pa. Pero malay nyo, baka naman. Well, ako abiman ng mga katropa, nag-asawa ko. So, foreigner akong haasawa. Tapos, si foreigner nga nagbugag kami. So, nag-apply imaw itry ako niya divorce. Ito saan ako niya pungsod. For example, taga US abimana. Diba? Dapat kong kapili kita mga katropa. Siyempre, tagagi. O, sa Amerika abimana, so nag-divorce. Diba nga? So, kung gusto ko mag-asawa at uman, ipakita ko rato nga paper. Tag-divorce paper, mga katropa, iya sa korte sa Pilipinas or sa PSA. Siyempre, nagabuo ka dapat ita nakaroon niya senomar, no? Tag-certificate of no marriage para makaasawa ka. Para imo baka niya record is clear aga hindi man mapasawang visa sa ulihiro inyo kanya kasal, it imo karon niya magiging asawa. Kung mga katropa, kung may inyo karon niya mga ginahimo nga mga tika, kapin pa kung may legal, dapat parmi ginanaton karnya gina-update ro aton karnya status, daton karnya mga papers, daton karnya documents, para hindi ba magkaroon it pagkalito sa uli. Dapat bago kita magsugod sa another nga sitwasyon mga katropa, situ it ha, kurado, kumbaga, erase na yung nakaraan para mahapos or manamiro aton karnya pagsugod sa panibagong kabanata sa aton karon nga kabuhi. Parawan ba mga katropa, itkabo-abo pa karon nga kuskus balungos. Sige na pang banhor, ma'am, pag-greet it advance, happy birthday siguro. Sana unga nga si Kian Cortaz. Bo, advance, happy birthday, gidaan na ha, sa imo kanya unga. Happy birthday, kira pang banhor, sa imo unga nga si Kian Cortaz. Tugon, mga katropa ha. So, next kita, hinonoraya. Hara-haro, next nga pangutana, hinonoraya, pwede or posibleng iproseso. According mga katropa sa desisyon it Korte Suprema ro divorce hay posibleng kilagahon sa Pilipinas sa mamasunod karon nga sitwasyon. Una, hay kung rukasag hay sa tonga it sangka Pilipino just like me abi mga katropa, just like you, just like the all of us here sa Pilipinas. Aga sangka dumugo.